0: ngana male longji dogu ba sa na xioba male longji chitong tian ba tong ngo dong xin bie tong zhe tian zhe bi male longji tu che ga ma jia zang dang zin zhe ne zha wan de sang ya po zhe gu jie ne ngo dong per gu xioba yar longji ngo dong la pe nian tong na no rei tong wa tong chuo su wa zha xiong wa jie ba la sheng chong tao ba ge ge wa jie la pin tu qin bo ye la da dong ngo dong ge chitong song tao ni na na chu per gu xioba yar longji na chu la pe nian tong na jin xi sa tong ro wa tong chong long kuo jie la gen di tao ba lu pang yong jia chao ge kuo jie li sheng ro wa jie la pin tu qin bo ye la da dong chao xi tao ni ba la chan na chao zha xiong wa tong chao xi ma ro tong wei pin lu ding
1: Detang de na, tsumin si shu bu, tsumin si shu, detang gala yung.
2: Lui sin di na, duendang di xin yi, duendang di xin, lui sin di lin zhong.

0: Sengi namba zo, xiang la satui zhuxi dinpi mangchui la linji goro xiu jingyi. Lo songju soji la laipi xiang dangwin jie shuji duji wang xiu. Sakong zhongzui yu mo pobo chubi qingdu xunni. Zhongzui dui cang zhe la yi ca zhe dang ka dui zui xinba dang. La qie dang ji zhongzui jianjur do dang xie jue bi. Qie lu dibu ngang ta cang goyin la xin nan zhe ji nga jure xiba zhe. Poma xiang tang xiang na nangar zi zong ge lo ju do ni ba dang. Poma yun cun zhang do qia yu. Xiang di yong jie qian yong 300 mi nga dong song jia dui ju dun song xin ba dang. Jiang yong jie 300 to xue jie xin jing xiang xian yin xiu. Ka long chui jie su long dui zi cong ngui jie jia jia jia jia lin mi. Poma xiang tang xiang ge sa jia qi wei mang cong ka jie qin ni chun ting ku lu dong di xiu cho sa xue na jiu zui ni song ge jie yu. Zhou ku ru jiu xiong ge gan ni si ji. Poma xiang tang xiang ge dang zu xiong la dang jing dang zi xin ni. Yi ren jiu xiong la gan di dong a dang. Dang zu xiong la dang jing xin ni, zhuang sai de ji li dun la gan di dong di, dui cang zhe la, yi cha zhe dang, ka dun jie, mang ping xie zhu nan ba, sa dui xie yue ba zhe.
1: Zhuang zu kao gen ro ba dun cong zhe, qi du yi cha gong zui di, jie ge ri gu zong di, ka dun la dene mong cu jie lao qie da mong ping xie zhu, ne de zi cha so jie, jie ge ji du du le zhi xie ba dang, dang ye le ji ba dun cong du cang zhu xue ga da dun ngang, zi to sa jie xie bi, Leji pe sinto mong zong gyo ba dang, mong zong pa ju tsu ju xie me gyo ba, nguyen ju xiong wa re. Poma xiang tang xia tang wei jie tang miyem tang mong mong nye to ba, mong zong jie so dung jie wei, nyang gu ma la zu de. Ju nam jie ju go ne tang zao la gu su xie ju yue. Popo chue ba ne, san ne de gen nyang nyu de bi ta su wa xie re. San tui ren lang jia ju qie la, xue ka wei, kong ki lang kong dong ne, tang zao sa tsu su xue re ye chu zui ni zang gu jie ba dang, gong to ma, gong ye xie bi lam tse, xie le nye ke lo zao xin jie ba re. Dang zi xie ba yi na, xiang de yong su lo re chan nyo tang zao gu yin ting, sun jia lao zao xie ba dang, lam tse xie le qi dong lao zao xin jie ba re.
0: Dui rin bi san bai to wi sa guru do le ga xin na, zo bu la nui zi qi me. Wen jiang dang yun li ji ba yong ji, tong ta bar song duo, li ni ti song xin di. Ta zang song xiong xie ba da, mang chu la xiang de xiu ge yue. Gong cui da duo, zui ci li gu wu ge shi shi du, ni xie song ju yi zheng ngan la man zin bar, zhuang cu dang dui cang duo xue di, chen xiong lu su dang, qiang gu zhang gu, xiu zu ge zui song su ji li dun pa ji yue. Po ma xiang dang xiang ge lo zhi, qiang yong zui ci, li gu wu ge shi shi du dun li xin ji mi ba dang, gun ki dun yi da ge zang yue jiang. Zhui qi ma kue li gu wu ge shi shi du song ji zang du li ji yue. Ding ha gun ka li ma ta, gin gui la, gui kuwa dang, zhang ka ma di wa su ji ni da tuin ba dang. Qi mu ni ge, xin bi po ge, ni song zang juan ci, ki ni zhui ku zang yong ge yue. Mang cu ji du ni cha ji li su dong ji, xiang dang yu ji, nang zhang ji ma ngui gu ri chi ji jia la, zui li xi di. Xiang ding yong ji du cang ni jia jia ji la, zhui dong chu ji dang, qin zang ge qin ji nang bi, su long su ji zhi xur hu da xi ba dang qi ji. Di dang kang bi xiu gui nang zhang la lin da wa zhi. Da jia zhui qi nyong ba dang, su long dang yi yue bi, mang cu zhui zhu bu yong zhi dang. Solon mandan wa jabi tsuwi gani yizi chani si yo ba zhi.
1: Zhong se jing mong yi di gui xin ba dong, yu me shu zu ga, dian zhang ji ngu mi jing yi bi nian di la mi ni poma xiang tang xiang tang wei jing, nang zhang zui ni hu da xie di. Zhong me jun zu xie ni, gui sa le zui ji tuin xin ru lam dui ba gun di dong xin. Nang zhang jing xie rin zi la xie le yi qie song lao zi xin ba dong, xin zi zhong cu zhu la qia ba da. Ren zi jia na mong cu, ni jia zhu ju zang la ba ju ba gu zhi tu yu. Zhu lao xia tu tu ni tuin le rinpo la gu di nyu po dong xi, po ma xiang tang xiang dang wei ji, zhu le ju jing men tu di za dong di. Bi me tu lu bi za ra nong xiu dong wa dang. Xiong chong kien ding ki li xiu ri jie zhu qia le di, ye qian ding bi su cao jie ji pi jie dong dong qia da dong ni. So jun zhu le xiong ju rinpo la gu di dong yu, di da qia ji. Poma yong tsui xin kong tuin ku la dene, tso ko gong kong zhe de nye de, che de rinne yu ku tuin le pe jie dong wa dang. Poma xiang tong xiang tang wei jie ne ti wo, xiao ke ban jo yong ba, xe lo nye tong jo nye le guo chi gu jia jia jia ngan ne, nye tong nye ngan lo guo chi, so tong ye jia zhu ju re di de ji dong ba pa ne, me de cha nyang guo xue chu bi yong ba, da nga zao pa yi ba ri. Da jian yong di kong ba re re, zha da di ba dang, kong bi nang chu dang lo. Ching tong zhao wa jie, li lao cong xin, xiang de zhui lang dong song lang yong, qia tui yu ba li. Zhuo bao na ma zo, gong tong sen ba de ne san tui zhuo xin den bi, mong cui lang li ji go yin.

0: Singin na ba zo, tata che che sen jima di na, pe jo long chen nian che li kong, kange long chen che tarang ga do ni jiban da yin. Xiang la ga zang me do yin, gang jung che ta zang so za wa cho bi guru shu jing yin. Hyo bar, long hyo wi che mo zhi ma sang kong. Lo ka zhong che lun zi zo, yu rmi xiang ga yu ma na, mer li lang di, le la zun yin yu. Lo zho ji ri nga la le bi, yu mi zhong zui hin ba zhu ga ji. Jo da yu ren he juan di, no chu di di, ta zang la go jie si bar xue ba da. Xilu nindu nige za jie lor, zhu ga la, dun jie zinda tui yu. Ji de de ge xi ji zinda di li, kong ta zang go ye jie lang di, la do gui zha da zhu na din bar zhu yu. Kong ge nga jun xin, nindar no chu di di, aba dan ren ni, zhu mo yang zong ji jie, xue nyong wei lang di ju ni, mong tui go jie si jie yu. Kong ge di na, xiu zu yu ro go jie si ba na, li la bu xin mi ba. Di na, rai la ni bebi gang chua dan zha war, long o dong ge chu lang ju, long yung do rang zi ngang bai ba xie zhi.
1: Zhongzhou ni tuan si lao saba di ni, nguyen nyao hi hiu ni su, biu zi dekun saba jia yu ba dang, tuan zhong zhong mi to, gangi da ma la lu tu yu yi yu, hiu ba nga bu ni long si bi yu mi cui, kong la chang zhu hiu hi, zhou ga ji jiang, go zhu zao xie yin min tu, no ju di di xue ba dang, ngan jie sa jia di kong ki a ba song jie chui ba dang zhou ga la, yang zhong jie mi su ni mi bi, da hi ri, mi su hiang hi, yu ji yu ba ri, Lo na cha wii dro kar jing, nga zo yu me ye dang cha wa, yu ye do man zho wii jun se jing yi hi tri bada. Abe, sa lo yu zang dong ji, ka si nga zo xin zi, jia ka ji sa chan de, duen ki me ji sun bi, ge cha di dro kar jing, me ce gong po sen la zo yu ba ri. Che ye su shu xia chi, abe, re ma bo hi la cen bu jian ni, gang yi da ma hi zui ba dang, dro kar ji zhi hi no da ma di, ji ka yu me ji ren lu gu du ye bi, da ma me do le jang, jam dong che wa hi yu. Dui dian nian zu, xun cuo yi tang zom guo yi dang, gia da di wa di, kong me ra nip jie jun di jie le ga jio wa dang, apa zhong jie zhuo ga dang yang zong jie ju ni jie ta su gen gen chen men ti ku wei, de ge ta su wa jio ni, daba luo jio chua song yu. Qian nan yu me dang jia ka nan zhong guo yi hi bi ci di, qian zong di me ra ni, me ra ba jun di xie yu.
0: Yu me jian jio du zhi zhi la, zhuo ge jie bang bu xi tu, da jia yu me du, dui cang mang bu yu la. Yomu ninja la digar yi chaba li, monyo wa xe, xiangda zhondar yi ni bu yung wa zhi. Dui cang cangmar, dangxin cang yi choga la dang, nui ji cang ni lu chi ba ma zi. Chen ju lang ya zui yu bi, ngun chi gang qin pu bi ni, xiru yu ra dang, ping zun zhung wu mu tui bi, ni cur da da di ni tong ji mi. Xilu ni du ni ki zang a lu, yomu xiang ge ma zhi, qiang yu gul xue chu bi yung bi, gul chi yi dang ge dong la zang xin yu. Di ma zi, lu nda da zhen, yomu xiang ki sa jin ni du jun jing dang, jiang du pe ji la gen di dong jiao ge qi niang zi ta jun xi mi sa ji ta song xi ji di zhen ji la tui zhi bi zhi wo tun bo dang yang zi zhan ni bei bi bei jiao du mi na zi ra za tang dang zhuo ra su du mi xi kang jian zi jiong da niang du zhi wei you guo wang mang bi lei ba ma zi mang su ni zang ni tui ni zhe ku ji xin li tun zi xiao zong tui yu di dang qie jie zhuo ge ji lu du ni nguan bi din song ge dui xiao di li ma di wei mang bo xiao jin ta xin gu ru tui yu
1: kong de ga yong dian ne Lung jing jing ka, dro ka tan dewi tang ju lo nyu yue bie. Lo jing de jing kong yume xiang lo chu ge ge ge xie de jua tang. Da cha xiang ge sa jing jing kong tu, na gen le ji bin jing xie ru kao ji ge. Me song xiang ge tang ju lan de xie jiao ge yue ba ri. Sang jie chi bie ta song lam du lan yong xue ba tang. Tang tang la xiong ne tam jian jiao ba. Jia da jing ba tang, jia lu lin ba jie yume jie. Le jing mong cui cui jun de jie cui wei cha xie xie jiu yue. Nga ne tang yin xie yin bie, nye yume jie tang ju mun ti yo bu xie de. Jia jie ta su ge su jun nga wei tabi dong ni, roba mong cho de wei mong wa, ga zong me dong ye gong jiu jie tang cao su yi cu bada, le zhi xia ju yin xie ba ne, ro kar jie tam jia ri. Roba nong ba zo, gong do si ba de ne, ga zong me dong ye gong jiu jie tang cao su, za wa cu bi go yin.

0: rangsi la ting pe kurta de tol min chin ne bu go go war kun jong yong tin ro ro kun da manda ba kengan zu re ba thom bu an de nang ge mina den de chak gu du zam ba ta ge na ge re ba ha chang ge ne bu den de tu yong du zam cham cham ngone ka le si u kha gi ba di yin ne nan zu di ke se xie bu ji yu nan zu zom ja ang dang bu ge na ge gun du nin du se cha yong du zam ba dom ne mi chu chang sta ba ta zom ja chi di rim ba re che che be kun dang bu sum yong di go ma ju ji yu di ne sum yong go ma ju ji Donne titu zambal dugre dune chik beti kortuks tangan zo dun tena mo zu ber shu shu la tanan ngen zo ro pati kenze mo zo tan jing me kuni ta chik dure cham ni re ba chik de na gume na ku sho cham ni re ba di yin du zambal ta kang e khese kya bu ti ni ge ngone kro ta ge na ge she she tang bu tang si lu tan pe nya je na ngudum kya ji mu war ti ni ngone ta ngen de de sa na ge na ge kar je ba kan de tu ngone de she she tang ge yon de de zo sang na ron zo lob chung ji re a lob su ji re a sam sam ge na ba de kya de de tam kar re sa nga Konsu tang chen tang nga tengu tingze ku mangu song sabar ba.
1: Ruwa gina.
0: An su su gale kang gandre yu midi nga konsu tang chen nga tiksu ha gu war. An tinte indu ba gena ke ene reba gandre nenbu tinte si tuyendu zamba buu tisu pe arama dima. Ta kache arama dima lok chi midi. Ta nga pekur trap tosu marasa tinte ina.
1: A trap gu mees?
0: O ta trap gu mees. Pe tak che che su su renga tinte si yu. Ta renga ni ngone kuru trap ze ki di tolo mandang sang tinte yu
1: kutu. Ruwa gina.
0: Ta shuu lu kunyi ta log in si labir tanda ngay di genzi mu zon dan jingmi yi. Ha ngay dinti chi kyuwa mara gena katsu nembu chi kuni di ngarang zon pen togo. Ta kinyin pe kuru dinti yuni ma chis kak chik pata shuu lu kunyi tsui gongzo kuli. Ani pe kini laptop chi mara wati ku. Yaku xiao chung mara mi. Chi ta ngima chi ki duzu li ngansu nyebche kini ngansu si yo mara. Ta ku chik chi na kar so oso lo chung pa sen mara ba. Ku di chi war war. Ngima chi kili kangtar kun yun tog meba tam jo chi kirang chap de uro. An dinti yin to orang su chi na sen na nyobi ya suri. Dinti cha se chi pe di yin. Chigi mi tu sam. Tamchu ku sholi jubdang chigi zamcha chi wara, dinte tamchu chigi kone shuk, gacu xie na takarang rite, kun inji mi dil tuyin, dawa chigi tse, dawa nyi chigi lak chigi tse, dinte pechu tang chigi ku gyumzen karo. Gyumzen nga zumi, puyunchong ki lo chigi tsenzo chi, zon tsenzo. Ani kese tena chigi gyuncha chigi tuyan pe, azi puyo ki tsenzo kong, tal yabu chung mi tuksi ming di chugi re ma
1: zon,
0: ku yabu chung ma zon senyi su chigo. Ani dinte na yun tu zama, ta kena ki zamcha tang dinte tuk tu zama, kone kale chimbo yore. Senzo qimu dinda jik shio gu du, rewa nomu jio gu gu rewa.
1: Rwa gina.
0: Jezan ka lin zimin nazo tuki di. Da lakbar tu su su yinjik minji kese jie top chung nani, gang manze ki yabu du.
2: Deyang, bu nukha jia xingkam kaying jia ngari xi, jal xinang ka tinshio dibu gangsar, cha chung mga tongyul dang, dalung nawi tuyul du ju yu. Gin sunan doji la cha chun na, rang ni ji ju bi yu zar langbun di yi tu, nga xie ba sum du, Gajin lala tu chiwi lam tuan jia giwi xini mangda ki chenyong yue la. Kong nam bi samji macha bi gajin wo, gin sonam doji yu zal jia lambu di yong, jia jie chi tang kwe genyong su nro yin yue.
0: Ta nganzu ngari li tanda gajak yue bji goho se nye, di tanda sagui rinba ki. Mimiri ni shui chan nangyo samchi di goho se nyi di. Goho se nyi di ngime gen di nangyo yoro gogi gen dibri nangyo. Dibri nangyo rojan di tang, tanda goho se nyi di di nija dibri nangyo yoro. Da ka ching ni damni hurjin ina segi di la. Di indi zaman kam ge piwaan tang ngari ki shui nyi nyamdo songde zi nganzo ding zingu pui pi. Ani ke jo maji ku shiabu zidongi. Nganzo zi zi nyamnyong pere ge di toa ma su tuen pi. Di nyamnyong pere di majung song zana tanda pato nga kante zi tongi dukse na nganzo gyu zi di Soso kyechoo di, soso di li ka dham dhe me, tabi na nganzo soro zi, dham nye ki doi shi chabru zi ni, shi ka zi ma na cha ma chok soro zi, ngari. Ngari ki shuen di, ngari ma to shenpa cha ma chok soro zi. Kanpa ki di ka shuen zi sayo, di ni me ma to kong nganzo cha ma chok soro zi, di nze soro tongu dhe. Hino ku cha nyom yong ni ko, bho ke eni nganzo zi gyu zi di pe, ya la gongdo la pe thor tangu duk san na, sangman thor doi shi ma na, dar sa di sa kong di nze jikla re ma to, di bho ke rengi ma se se me yo. Ta tanda tsuba la mingzak chwebe de kari chunga dasi na ngari ki shuen seye de mingzak chwebe shewe chik chunga. Ta di na sun tu tatu nganzu ta mizu ki nawa nang na ngari li ong shuen de mato mindu asamsa la ngari gadu song na shuen mato mindu asamsa dindri nawa tu ta ngari li kechun tembe tanda ngay seye de purang li kechun tembe ki ngay ma nanyam tupi mangbu chunga siya. De ya gorzi seye da, mzhong seye da, rudo la cha chang sheba shema seye da. Ta yina mochik bingi tanda dina meradu nang dindung dengun dezu changma ngandu di mangzo nang judu zama dunen chekyo re. Pena cha xa songsan dede tati gogo, ngaling, yar sumba, korja namdong, xeba xema, 개적이디 생거기 견자 드미나 쪽 다른 간소 무미리네 쉬자는 루게잖아 다 다가라 보죠 망부지 다디이나 같이 단 개가르면 난 취그래 같이 정르면 난 주 심벌이 다 같이 단 서구리마데 다 서구리마데 야 도로 못이지 간소
1: 정
0: 정르면 야 포토비 딘데 심주지
1: 갈라다 단다지 규젤 다 남부간데 다 수제다 밀로 뉴스 자나지 다 두도와냐 Gelatinan, Mixake, Tujilin Bushes,
0: Tindish, Hungaran, Tang, Antang, Sobuchimone, Tangaran Kilasian, Tang, the Kukas or Tindish Humas, Yen and Harriet under the end of the same consul several. Tinday into Tanangaran, Somjak, Lotinangi, Kin Sosla Sangichi. Any Tan and Shinking Arangi, Mikisan Botasa, Kin Tudina Sangichi. There's some morning at the Miss Dina, the Sosu Kokas or the Chumasomato, one of them Tujilin people super mimicry, one is. Getting some gimme capitan.
1: Yes,
0: when I cannot consess on that, than a kinsos la shangi chasas. Tang Aramon chasm. Gilag. Look to Antang with the Nayan sword. You show the Nayan sword. Gilag in this room. That it is among a Gilatu shadows on the canal. Then Nasa source of tinted. The Suzu Gunda sword, Tinzo Hakumi, Suzu Puru Hakumiabra. The Besan sword set in the Yupra. Go to the Langans. You don't choose some. And yet some jazzy Gilagi. Punjo Nindian Legund. Dijaya semua lusa konsol, puas. Enti taka shows, game pun jual ada konsol lepas pun jual ni dulu taka lepas. Enti tu zaman ni zaman ang tang putih, kena ke konsol tu je. Enti zaman ya butuh ni, di koyu selabre. Enti show kalau di koka pun ya butuh masuk. Enti siapa ni? Siapa sih yang show ni siapa sih? Luya le khusus. Enti ngah kene ni. Ni betul show sih tu. Enti ngah ta yang mana lagi? Yang mana sih kita kerja macam tu? Tu zaman kena, na desa subuh dia orang ni dah. Ani mengang sih tu, sos pinan. Tishus. Nilegon Senson and Tishu to Jesus. And Antam Tish, Nakina Penal, and Gunnigan covered in the party of Dutaman. Gilanga Nimja in time, Cesan to Santin de Gilman, my own Kanga Sagila, Edujem. And Dinga P. Titol Nundi Gendor Samja and Yamdo Cage Patrick Chimbra, P. P. Trevat and Sociani, Dux Anyan and Yan Sorci to Zuk Tinder Shuptil, Yakuchi Majumuji, Dux Larry. And Gena Nimachi. Kawalnya juga kawalnya so, tapi ngan titu zaman ngan tu mina, tapi senjara je cikgu ada,
1: tapi
0: titu kan kawalnya, tapi ngan titu, titu kelak kan itu ngan nang dah minum, tapi orang ini minum hutan cikgu so, tindak kerja cikgu, tapi ni mana ni barat cik, tuh semua macam tu, tapi ngan orang nunggu je kau yang orang itu mesti dia nang, tapi orang yang kau tak jenis orang tuh, tapi caya macam kau kasur macam tu, tapi tuh silam bersih so, zau cikgu nang, tapi ngan orang nunggu je so, tapi semua nang be, mesik be kau nunggu besor so, tindak lelaki cikgu so, aku tindak ini. Tangan and sing that in a resumption tone in it. Tindrek is tone. Tangan, you know, the chairs and the tin at Tambunga, Legona, Yondu Candela, Consuking Atami, Kinchayan, Tanangan Zuti, Legong, Gamma Soto, Gamer, Titan, and Tangan Sintianang, and the King Kumajama said, Kesan Ruma. Down to Sangan Soto Shumatan, Tinsu Yangere, Tinsu Gang, and the Kuzekilamutia, Tindrek is to sleep on the Consuk, Kokas and Tangan, Tindrek, Music Lambdusu Pam, Tinjim Pama Pupishula. Anda konsong ngan mesir lam tu, so tan citang di mana bi na, tanda mangsokan orang leh yar bako, tanda arah ke masuk, tanda tindih sih lambu tu, sih lambu tindih sih tu, tanda dia nang ngan cie macam saya keke dia me, make kuakap dia, make kyu ngan tuan dala, ngos lego nang lugu kyuri tuan dala, sosu keme nara, siapa cahsang ke rup rup je be, kuakap tindih sih di siapa bawa, anda susah mungkin ngan resem nanda, tinjau bampar pun, tanda paman angin tu ya samsung ke, nampu cie yongi ngone, kari insan, tanda tanda ke sosu di jin dia macam nanda, sosu tindih sih yongi dene, konsong keri nang bawa.
1: Kena kita tuju lembut itu, susah tak? Kena kena sungsang, tapi yang kena cina gitu yang bezanya dah, kena kanye kese cincol itu, kena cina gitu yang rani lah yang tuju lembut juga ada ni tak? Ini sih betul betul.
0: Jadi, tapi ngara ke mesir dia nang kasih cincol ke ni semua tangki tamju deh, kuzet diri ke ni lembut dia tangan ni bezon hurta cincol, tapi diri ke tuh nasi lekik kampu tuh tu, kong nama sol cina diri sih caya matu sama. Tang masuk tindih tu mesti cuma semua.
1: Yes.
0: Anta tindih kan biasa suka cium bulu.
1: Yes.
0: Tang hari kan kumpul sembting ni, tang mana pergi siapa tang biju zehina tak siapa kita mana ina kang tak pergi juzek lembut tau tu lengan hari kita siapa tu kang tak tak cipe, yar kang tarbe tang tau biki sembuk suri.
1: Yes.
0: Tindih kan biasa siapa sih kerja, engkau nak solmi tu cium bulu suai sama tu, engkau ni tindih siapa tau nasi, engkau tau ngai tau nasi, engkau ni cuma semua. Mesti dapat tindih jam tu tuan cipe yang disiwa maru. Tak kena kau ni dengan tu pun siapa tam ang tang buat ni cerita ni, cecah tanda patu long tu nanti, long jeju kene dah tu selera si cakap ni nang cete, ini indah tu mungkin kang manja kepikun, made me room like a gangman and puny or a deal. That in some again, maybe that's a summer logic system in the same time. Some is same than the same go or some sort of.
1: Yes, sir.

0: Düsere sancur.
1: Düsere sancur.
2: Sena ba tong kan su, xian la ma lam ni ga ma ngai sancur shu yi. Xie chen yi ni ni chen ni xiong an ni ba ra. Ya xiong ju dang wei ju shu ji wang jun zhen ni zhe zhong qi la, mi lim dang mi du. Bu zai su su da yin nong de pei ba ji. Hong ge bie jie li dong guo la, xie chen shu ji xi jin ping nong wei ga gui ga qi dang. Dure sa bie, dang bie xiong zi ju la da ra dun chur tan sa hi ba dang. Dun chi ye dun chur hi ju dan jin lu mi hi ni, yong yong ju gu gu gui, mui ba ra ko rung zu gu chun hu da hi di, bie yong yu rim di gu dang bie da gong pri yong chi li hi di yu chi wa bu gu bi ni sung nung yu ba ji. Xie lu ni dong ni zhu lo ro, ran xiong chung ji gu yi chai dun dang zan ling sa bie tong yu jie mo dong ki na chu gu yi ki ni bang dun hi gu di, xie chai ni xiong an ni jing ha ru. Na chu chung chi ra, ki sa ra da juk tan jin du ba yu ba ji. 사고단종철 예동 dunja sun sun nga dan ca nga dun chur hi ba di, du chun pa li jia cha nga ju nga jie pa yu ba zhi. Xie cei ni xiong a ni, jia ke nu ju ju ji cha zha hi ba yin na. Da lu hi da nga bi dan ju ba ra, rang jia ji, lu dong chung ku ni, lu dong qi, wa dong qin dong chur yi ju dan ca jie xin li, yi chun gu la shi bi an dang bu ru, le yu ba zhi. Sang gui bi xie cei ni xiong a ni, qin tu mo ma chang ka ni xie du hi ba yin na. Xie lu ni dong nian a lu ru jia yong chen kan ki, nji ki dang bu hi di, Do zi dan zhe wa yu bi jue ye nin che sun dong dun jia sun sun ni yu dun jie yu ba zhi.
1: Ga ma nga yi san jiu ru, zan ling xie dong xie bi mi long.
2: Ne du, ya ge chui ding di tang wu ling jie bi jing du cu bi, zong ni zhuan guo dan jue ye ni zhe nje dong cong de dang. Tuyama dang uyuan jie maan la xian da xiu yi nui ba qir tong uyan jin zhi tu ni san gui bi xidu xiba yin na. Xie lu ni du ni nga lu ro, jiang yong su cha yun qin ba chi zu, sun jia nga yung a jie dang ca gu gui zhi xibi nu. Xin qin wa ra cha yun qin ba chi zu zhu ju zhi sun dang ca jie gui zhi xiba di, du cong ba li ya cha jie dang ca dun gu pa yu ba zhi. San gui bi ni du kan zu zhu bu yu ni xidu xiba yin na. Ya ke ji du kan ki lu ki nying ba sa ji yu gu xia ju di, dung yu jin bi mi si ra jiang bi ma ngu jie jia xiu ru cha kong nu zhong chun. Sa ni ka ki si ju ji jia xiu ru ding ni, du kan ki lu ki nying ba sa ji yu gu xie xiu qir dong ni, zhong mu cun zhu xue xie ju ru dai di zhun ba dang. Deng ga du kan ki lu ki nying ba chi zu sun su zhu la zang sa ji xiu ba zhi. Xie qie ni xiu ni sa sui su, wei ni zong la ra reng ba dung yin ji san yu zha bu ting ni du ma ra jie ba dang. Ya ka di sa jia ma ngu qi wa ra yun chur xiong yu ba zhi. Wei ni zong li xin jin lin cai, ru de zhi ge xi di ni jia ka di ra san yu ji nui cai qian bu chi yu bi. Jia sa, ka ra ka xi jia yin na tang zuo li nian li yin chang ju ju cha cha xie ba zhi. A jin zhi yu qi bi, ngui ba xi ba yin na, da ting san yu ji ba di mu xi mi cai pin xiong a dang, mang ji zhi gui su la, du ru yun qian bu tong yu ba zhi. Ka ni, guo la shu bi ngi yin jor ta nian ka duo tang qin bi, a lin, Tung li gong xin ni gu cha cha xin ni, san zhi ji qiap si du bai za cha du qin ba di, guo la shi bi cu tu jin jin li li la chi bian jin hong a dang bu ju ni. Hong mu ji cong ga ga dun xi bi jin ji ru la dong qiu ru, ji dong ni jia nga ju zang xin bi zhu zeng dang, ngui zu la xiu jin ta yu ba zhi. Ye dang jie xin zhi bu zhang yun ba, jia li ba ba di xie qin ni yi ni, rang ni jian zhe lam ni gu ru tu su zi du du ren, ya xi dun qin nu bi qin bi, xie qip li ni. Ge ru xi yi lang dang zhui mu ki yu jue zhuwa xi yue jiang. Yi lang jie ken lang mei ba ma zi, jia gu ru pu bi ni du ru zhi gui dang, ni du ru ju cha la xie xir xie chu bi, cha yi gang yang mei xi, xie yu ba zi. Ka mi li ba nun, yi ding xi bi dang gong guo qi ga xi mong yi, yi si ren la, dang ga yin da mei. Nge ba du li ba nun jie nga kong ni bi di, xin ting xie gui ba ma zi, ma zang ju ju zhun tu xiu yu ni, duan chu ru xie gui xi xie yu ba zi. Zi na ba ting di du si ri sang ju yu cha la.

0: gebo da na hi zhe zhe wo de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiang de ngo ni xi li nong le chang chang jing zhu de ni zhen ni xie zhu ji chai zhe
1: ho ri ri mo ta nong ji lao ri ni
0: da mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta da chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yong de ta dui mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ho ri ge mo zha ji de la jing go mo chuma ge ge mo ta tong nyo se che ju lang ka ma se de jina no yen da la yang se chao ro ho yo ba zo zo ji ta mo nyong ro sang ga ta nga mo ta tong to ma da ta te le ge mo ge ni che ju lang ka bi pe ro re
0: re re ta nga he gen ge ge chang bu de ji ci yin ro ti mo ni la sang ro re
1: ho re re re
0: ji bin de zhe ko yo ko ya bu da
1: ho yo la ba zo ji bo me yo wei ji 层面，解决难困难，马上有呢，也不有。

Kona nabe dorsa chi mago lo lan dreba mi sanne lonjuk tabo ter zokhen yoba kap ta tungda nakpo gudi te la tokor lampa tserer tokor lampa chyorer tabo ta lampa la chyorer zine vurden namsa sabo gyorti zamle nda ter panche yoba kap ta na zamle kesa norbe dendu uji ribu chora vila go ne durje pamo cha la gomche yoba kap konda ta la toke ka wazer da hukse cheba anki gutu gumba yinja rong te lama kesa norbe dendu saya cheba mbomta mambo hukse lar gomche go durje chak Pamo la chaso toba nata gonke yoba captaina, ndati ye ko machu dele, ndatela, mimi zavater, pushing yoba captain, tolamba tamji sala, tamje gone, tuxen namla somati, teneko namto tema, jobje lan, tujun de tuxen namkala so, the runo tamje toku mumbati do, nditake, tumi tamji, ta tuzo kalachin, samja chadamambo soki jikin gobe, tereto de sala tamje gone, mimi zavi dorolo, ndetela, chuntu chambo jazari damo, samling yamba ten, zachen yoba captain, ta kore taroji. Dagi mi ba tabu to rad dungo cherke go ne diye ke tumbo go do chu go sam che yoba ka to chol yon be ka tena tabu du che da go botela tsara re re che to go go da na alon na ke tu tu do za wori romba cha che cha zo zo romba mi ki den do do la ho do do ge pa da zo de na ho cho na lo ge den do do ma na che ti don do do ka na ni ke sa ja do de du u la na ko sa ba de ta ne ne si mo cha ba ko do do mo chaba mo go tala go de ma to go de chu go tala chi da go bo chu du cha ga ra an cho pe ro ri cha tar ba na ko pe ri ten du mar bo du ma bo pe ri no cha mo cha tan de di ri mo som de ni te la me la u du chi da go bo te e ta wo ri u du chi da go bo do ja te la di ta mo la ma da de le ko to ya la ta de ka to ko to te la ta de de te la chi chen nam ka de ta ni de ke ba te la ta de de bo ke ba te la ta ka te la sam mar bo cha ta chu di wo ri te la kur ka de ta de de ta ke chi te la ta de wo ri cha na ko ke ta ma ta da yuri ta tala nuwa gukor yuri tala dena ta sadam ka ta te nidori goje to dena ta da uri ta tala nuru cha da uri ta nene duje gerbo pomba tala to nena ashu duje gerbo ene nidori Tenin zamlin denbe keser yakın norbe dendu. Dala mırta pungse burmi magda nyele. Çuşo sera pungse taba yike mazo. Samba semcim min saro gata çavo. Sandu genda tase. Yugru çanto ngomo. Hankan durdu pungse. Ta geda yunro ngomo. Rogi genda tase. Ta ngırsen tungse gomo. Tungse genda tase. Mar yata ki ngada dikse. Çavu sekin yonto kese. Tankar gopo yokse kese. Sırdiyan vurma vanda şükse. Dala vurma gürtü gombo. Tukje çila lülan zopke gone. Kezan norbe dendu. Tato yefa nancu tirin. Damo çuşo ngoyo lan. Sükyo yome nancu. Ta humo rargu çe. Wata la xe yoban da tiye ganto la xa tene lama rumbo chanke ya kore nyonda pa yipa le ma da ngoshi njikten mi chu le ma da zonga wudou chu njikten mo ye tama chu dali chi ye tama chu zon njikten di ye tama chu le ma da le nga yari ngoshi me le me le do rargo me le ta le do tepa mi ke kata la dupta sha da ma sha me da nyingye mi bi kata la nyingta la da ma la gede mi bi ca cha la sambo la da ma la me da le ma da chu nga yari je nga tere nyu me donga la njambe lama nga la go njambe lama gomze na nop deva jan la jen chu chi chu njikten de ye shatan de nop deva jan she xin kam de zulu du che pung bo ten nam chi de be yan lan de ge de ni che lan do ten la ma nga yi lam thong chi la chi na za ban de la yu se ne ke sam no ra dan du da cha pu sa ra su chi ta la chang go ne lo thong thong de na se lian ba da lo le

0: yuntu kundi tundi nangzhang rigyo dang, nimi dadar, xedin bi kudzhar shubu su yung ji cengye gongpati ma la cha chang xe do yu. Dalu, mingkang dira rang xiong du rin bi rang yung cengrik terzi nangzhang sun la kyo chen to yu ba zhi. Tando zhongqira mama mingkang ki wun zi yun ba, chongqing zhongqira du ka gubi mingju xedin bi cudzhar nang bi bi xio ruka ki kong ma, hong ke yi, mingni dinka dang, barmi dika, 내용대가지순의
1: 탄도종치라 Tata yungda tsadi yin. Yi reiche yutri loma na yung nongkla ta maro nyi tong diya yin tsua jangyong wii zhonyang marijia yutri loma yin. Bi reiche yutri loma na jari tong diya yin yung tsua zhonyang marijia yutri loma yin. Je, lokan jume loda cenzai gajung ma xiu. Je, rinne cinka. Ngu yu ka tongbo. Yi reiche yutri loma gajung sengja sengja tong. Bi reiche yutri lomi gajung yi jia. Ngu yi cinka nyi ba. Yi reiche yutri lomi gajung ninja gacha kwa ya tong. Bi reiche yutri lomi gajung sanja jimi ya. Chi cin rei. Yi reiche yutri lomi gajung ninja sanja sodan tong. Bi reiche yutri lomi gajung ninja sanja sodan. Ni cin rei cinka. Ngu yi ka tong bo. Yi reiche yutri lomi gajung sanja tong. Bi reiche yutri lomi gajung yi jia. Ngu yi ka nyi ba. Yi reiche yutri lomi gajung ninja zhejia tong. Bi reiche yutri lomi gajung sun jia. Qi cin rei. Yi reiche yutri lomi gajung jiad gajia kwa nga tong. Bi reiche yutri lomi gajung jiad gajia kwa nga. Sang ji zal tong. Lu zal cin ka. Renye cin ka. Ngu yi wa cin ka. Yi reiche yutri lomi gajung ninja nyexia zaji tong. Bi reiche yutri lomi gajung ninja nyexia zaji. Qi cin, yi reiche yutri lomi gajung jiad zhejia reju tong. Bi reiche yutri lomi gajung jiad zhejia reju. Qin rei cin ka. Ngu yi cin ka. Yi reiche yutri lomi gajung jiad gajia kwa nga tong. Bi reiche yutri lomi gajung ninja nyexia za nga. Qi cin, yi reiche yutri lomi gajung jiad sanqi suo dan tong. Bi reiche yutri lomi gajung jiad sanqi suo dan. Jizal tong luzar reiji, ka tin dawa ngu ya cinka ka qile la, loma dawa rinne jungze ji cenzen gajo ma xiu de. Ngu ya cinka ka ka nipi jaja dange de nga tara tingke la ze ye. Jizal tong luzar reiji, ka tin dawa qi cin qile la, loma dawa rinne jungze ji cenzen gajo ma xiu de. Qi cin reija loma dawi jaja dange tara tingke la ze ye. Cudu gajo na, rinne ji Siju kanyan cebi, jebo gajung, jera ligo tong cao nga tong, dam, qile gajung gang, qile ja gajung cha cung, jera dunja nga je, jera ligo tong cao nga yer zang, zi ja je. Rene gajung tong, jitza la qile ja gajung na, tudu gajung ja kao su su ra, ja cha nga je san je ye. Luza re, qile ji jira, yi jo gajung ka towa ne, ma wi bar da je. Ni, Bondiya lokan ki lodu cenzan gajung ma xiu. Jai rinne cinka, ngu yiwa cinka, gajung ninja gajik kwa ni. Ni cinrai cinka, ngu yi cinka, gajung ninja zhejiri ki jie yin.
2: San jura nyanja lian cin, tanga songja, juja ladar jibi kakung.
0: San jura nyanja lian cin, 当今结束时局，住着的西北灯。 不

Manda me bie za tong ge tian de. Su me zhong ge zhe ge zhu de bie da qi. Nian jie yong jie zhe ku ki. Yong shi chou bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi yi xie ni ni yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Huo wa

Chobo namba, gongla nga zi nyan pyu sen pa po nye ma ye, sen ju tan chi le po wu le ji, zhe gong ser mo jiong si ba di nye ca di. Xiang jie le ji di sen pa po chu zhong jia nga zi lin zin la ka par jian ni kong ka pa yo le yo bi pa ma do, a ji zhang cho da rong la sa nga jing xiang le yo bi zho mo zhong zhong dang kong ka nom cho ma la pa jing yin si. Ya ya zho mo chu zhong, da nga zi nyan do le ji di che jie pa ma do a ji zho mo la po go.

0: dana deshi chi sabyo dun yorubi lugar yu.
1: Lugar na masam suwi dutsari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yi.
0: Lugar la rindu na lungchin je hingsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabashi jinsi.

Chala tani mar bo che asi bo la mo ya gur ka che ya ki bu bo tang na cha wu che to bo wo me che ji fe ku ya ma ye nga la ka han zi zu ya san du du sa ngo ma hi na ne nyu ro ni ma len ta ri ya nga da nga ngo ma hi wo na ya sa ba che bo ta Yarangani, Yahzose Paro, Ninzona, Musapse Totong Yarbose, Ya, O Namushong Alanyo, Chutsi de Lana Angarari, Tsehini de Lana Angalada Seria, Sumre Lana Angala Ser, Muchikunga Pabomi, Lima Tanka Tome Bomia, Chu male gugi duleri, pevo ne kesho gururi, nuvo boso mara zaria. Chu la ne mishon kaderi, na yali na ki jeleri, mufo bo dongi e dungyuria. Tu tor ma kibi to tongri, doko lo kore to tongri, Na hapa zi rong zombi e cho tong ri ya Rong tak ma ti ye kong de si Na hata rong pa mo cho tong ri Na hama ya ta ki e pe du ri ya Tang zim rong ji bi pe du ri Na kong se kan mo ji ju ri Sen yu ri ji bi e pe du bo ri ya Ta po chuk me shong ka de chu Mungala maduru dinaga Serebobo sertan serebo tsukraya Dondanda tsukpa indina Sahanyum ngantzunlu duru sabomi Karabobo kantan semabo tonya Dokarbo ilonra dina Yukoshu shesho duru sabomi Tahamarya tatan yandalu cheya Kashiya olen radari Yanda san dursa yenemi Kolun zumru gilo kakadari ya Domushon putan chotongi Jipolu tomle dandabori Yanda san muna dursa dami ya

hong zang bu leng la chap le zai go lang a da zi na wo me da na ya ko ga mu chung me bi ta la sho ya ku ta rong cho le ya ngo za ju mi bi bo ke sha hi ya ko ngo tu ra ta da li da ra ma she du lang da ngo mi chi ta wo da li da ya ko jung le khin de khin le da ngo ki ti ta han da le da ti che la den du ya ra ta cho ya ko la sa nga la ma to bi he me me la la ba na lo ju ma de bi bo o ra lu te ya ko tong ma ku yo la khon ge di ko ni e jong cho tong ya ka ma ma cho tong bo o di na ga ya ko tam le na la pe tu da sa bi ka ba kar bu ga chu do bi hi ti to bo o ma cho a ya ko chi bi yin to mo mu na chu do bi sha ng ma ba de bi hi me se bo o ma ar bu ka ya ko chu do bi shi la ma ko a po ne le gi sha sa ga chu ng bi hi ka ng bo o ma ya a ya di na me ga le hi hu ngi ju zong na pe rong de tong xie xie ngi nga la yin ro yong dong xi ne de du ta rong bong bong chou tong ta rong ne ma ga nam de xie xie ngi nga la ka ne lang na zi zi yin ba na ne su lu chou da da bi xi ne ka dang gi xie dang me lo gan da xi da so da chu yong gan de bong yin la ta tong bi chen ba la la pi gi jiao ne yin ro yong dong xi ne me xiong la le zeng jia bo san bi gi tu la yi ji ji

0: Düsere Sanjur.
1: Düsere Sanjur.
2: Senga namba zo geng kang zo, xiang la du se san jin nian da xia ge yan. San ge bie ji zhi ni xia zang an ye, jia ge jiao long zu ba kang san ne xi du zhe ba ge na. Rong zhong jia lu long jin jie jiao long tu ma de han ni jiao long, jiao long nian tong ni ji luo da wa zhu bie ji ni xia zang an ye xia dong tou zhen. Qian zhe ba mo ding chun zu, zhe jia ni xia zang an la zong. Muzo dian chi nian jia le, ge wa jin ding zhe ne. Rong zhong jia ban ji le dong ju zu bu ji tou bo gong pian zuo ji le, ge xiao qin bo jian ye ba ri. Nyedo rongchong jiong lu tsara jieji, jiong yong jia tsakla mongpo la jiobi, yasin ren tsuro lu tsa lante zeta ji yongda zibari. Lante teta lhasa tong nying zhe, lo ka, chando, yitze jie chongchira nga ye dewi, chi ting tenkang tong zhe yebi, longkora tong ne nruwa tong, gong tong da jieba, yusura kanshi nyongda ziba su, gong rang zi chuga ye jen, santo jiekang tong, ta tsang jie chi ting ren ne, cha rang tong dhorong ka mwa tsala. Tāsāng gārdu nāxila su chīta pāpi yīyū nyāngdī tīnzō zhē nē, sānyā mōng tsū tsū rōngchāng jā guā zā lā, dōsīng zī tā pā tōng, nī nē bēchī yūkō wā rā, yāsīng rān tsū rō tā, dōsā yābō xē kuantyā zhē pā rī. Nyā dō chāng tō tōng chī rā, gōng jō zōng kē jī lō nīntō nī rū lō rā, tsōng gāu mā rī wū jī rā zhī guā, tēng jīn tōng chī rā tā bē wā tōng. Zhī guā bē lā tā, kē lē nyā xē zā nī yī, gōng jō zōng tōng tō jī kīng jī rā mīntā kē pā tōng. Kē lē jī rū kē mā tsāng yū jī nī mō zāng xiān, Nyamu zangwa ma za qiang gura tungzira saang tong, chungzo nintong san yabari. Nyingxie gong yitze chungjira tingji zongke jula nintong nidru lura, cho ting leche nandong jide tu lingguo zoba tong. Ta ting jia nandong dia la, qiang ma za gura cha nga tong la zang tong ye jian. Zong yong jia xiong chou tong, chungzo jia ya lang tong, chungzo. Ma di kuyo li tong, dian jang gu sang, dian yin mo yi zhige su cai yi bi, xinru ke jia tingji tong, cho wa jia jing li qiu tungi yabari. Sangebe jako pejir alin kone hito zebra ye na, jako pejir alin tong, jako nuji jeje ninshe kong, pandian zebe nuji same mala saban zutin ji, nga jo nga wa changi jebe nong, jilo nintong sanje lo la nuji sabe tenyang tong, denja, cheche jeje nuji mala saba ra zong jansan ba, zaji den do. Congdianpo sanjin rinzo ba hoya tang ki, Jisi nian xie zang an nian, cha qin jia san jin zhen zhe cung do wo tong ngu zhe nuwa ye na. Nolo jida zhuba la cung dian bu zhen jir zhuli nu ji tong, chu lu zhi qie, lu dala cha zhen, long kor, min xiu dia tong su zhu zhen le re jia qio kong tong zhe wa ye bi. Ci jia li ma za tong wei zhu ni nang zhu nga jia la zhu dian bi. Ci jia li jia ma za tong wei, qian da rong yin jia nang zhu deng jia la zhu ye ba la, qian ma za zhu la tong zhi la sun do la zhu tong ye ba ri. Jida dinbi ci jie nian nian zang, jia gou jia ci jie ka nga jia la tar za jie yinbi nong. Zi jie rai jia nian ping yu zi su, zu ni jia gou jia ci jie dian ni, ten li cu jira gong bian yun jira chi dian za jie dong, zi jie bie keng wong sun chong za jira ci jie ni jura zi yin do. Ji ci nian xia zang a nian, jia gou nu jie ju ji qio zha jie bara jie na, do lo jida nga bie dan jiu ba rong jia la ji, lu dong chung kura ni lu dong zi, wa dong zi dong zir ye jia dong, chung zu ji dong san ni yi jian gu la shi wo wong dong bo la li ba ri. Sangebe jitzi nyenxia zang anye, qido momo chungkwa nye xido zibara ye na. Jilo nintong nyinga lor jayong chungkong ki, nriyo tongpo zayde, tuzi tong driwa yebe jayye, nintri sengtong dungja sengji suni, njodong jayye bari. Nyedo jako chetin dito alinja bejinda zubi zuni zhungkwa tong, zhuyye nintong dito chungda tong, tongma tong uyanji mwala xiondi xiewe nupa qira tongwen zinra to ne, sangebe xido zibara ye na. Jilo nintong nyinga lor jayong se, Tajin Tsimba Chuncho, Sengja Ngachin Ngaji Tung, Gatung Gede Chibhe Nung, Hinchin Wara Tajin Tsimba, Chuncho Tachire San Tung, Gatung Gede Chibha De Duchamba Le Yaxia Ji Tung, Chwa Dengche Tengge Pariya Pari. Nyangde Jansu Cha Tsimba Mungbo, Jitsi Nyeshe Zage Nya Nyangde Tu, Nujie Pira Nyingi Hiba, Nrenpila Chibhe Tune Ngenpa La, Mingana Zanglin Yungsa Mudu Tungchira Chow Tung, Chuncho Ngatung Ngaja La Nga Yen, Lu Ka Tungbo Yebe Tamara Tung, Yichan Dewe Chewe Zaji Ma Bia Che, Zanglin yungsa jinsan gongpila jia mitzi dan li dhu tu tu mi ba ri. Nyangde jansu jia chunxie keti ri si jizi nyanxie zang anian. Zhezhu linti jia nguzi nzigo tu nilang xizhe zhengo. Tsumu rinlo la rinlong zhapo chigan yebi, jia qi jizu ni nyangli la xunia jia ba dong, yi tiang laso zi ni. Dong tau dong, apun, nangde njidu su zanglin rong yin jia rinlong la kati ju jia qira dong gu ba ma zi. Jiajie jizu ne nyongde jianzu jia zan zan dong, timo rontang tawe te jia tangchan dian tu ta chua zi gu xi sang de. Senga nang ba zo, ting di du xe san jian nyingda xiu zara.
3: Nansa guli chan zi zara, zakor zi zara lu din ju.
1: Du yi lang dor sa dun ba, ga na zi jia lu tu zu.
3: Be jian le tu.
1: Be jian le tu rin qi.
4: Singkina bazo kong kamza, tata ne pujo longchen yin chai lai kong, kanki longchen jie pujo loto xio jitui churi. Xiam la pu rang jiao jiong minzi kong, namre ka tsi xiam jiao suwe zomre nangwe pujo loto la yezo ne, pu me ta lu dawa nga pi da ki ta, za ka tsi bjo kong, chun do du jie xio ri lao za xira ngane.
5: Zizi, dun ka wei yan zheng ra ge tun ba, ju ka nyan ji nyawa yang ngu ngan ju chik bi chim, jia zi dun ra xing po zhe da chung wa, ci dun nyan no xia yin a cha nini, rang di wu to, zi to tong ma ji, du to de qiu dong a dang, lu ci ji dang tun ba jia gui, men tu zang yin to ji dang ke lin zhen jie qiun zhen dong, dian min bu xuan dang, tian xuan ngan gu xia jie dong nang xi gui, ci zhu, nam xi xi wei a cha nini, yan ye do, lu yan ye ji rin, lao min dang, gong ru ku de lu qia mang, wu zang ku de tian ye ye yi qi, ci ji xia ye a cha ngani, ci ge xia ye a cha ye ba la ni ma na zi qiun ge, dan yin na ci dun, Nyan no xia yin a cha nini, rang di wu tou zu nu bai dang a ba ge, wu tong gu cu xin ge. Deni, du tou du qiu dong a dang, lu ci tang tun ba jia gui zi de yin na da xin ku lu zi rin ge. Xin ku nu yin na la da, qiu du tou la xin ka na da dan zhen ji do. Ani lu ci ji dang din ba jia ji do, da men tu zang yin guo ji zi lin zha do, ka lu n zhen ju, ani qiu n zhen do. Da ma ti li ge, mo xuan do, deni tian xuan di yi la, ngan gu xia ji dong na xia gu li zi kuen ge. Deni, bai dang a ba ge, ci ba zhu ge, nam xi xi wing a cha nini, yan ye duo zong da, du da de le ke xing ge, de ni ci ji xia ye nga cha nga ni, ci ge xia ye nga cha ye pa la nima na zong na ong, ci ba ji do gu ni pa tarang ong, ni na je ke xing ge.
4: De ni ci jue bi che nga cha suam ni, nima zhe ku chen tu song, da da zuo, rang di ci jue bi ni, si di ci jue bi pa la pong to no, ci jue gu pa ge nga cha suam ni, pa ya dun se, di ren, mi ji chu le tang yu ma se tong zang, ci nye je pa ge nga cha nga ni, ya pa mi rang gang se, ne ye la nye to zao, ya ci ji, dem zhe cho wa, Chachu rem yin pibi tu ter, chulong hongo ta, chuxiang jia ju la, dona se pata dra. Sido siwi nuen se mungyo wi tablan pi gu. Ta pida nga pa gi, si jue bi ki, che nga cha suam ni nima, chikpik chiam suan ki dao. De ni chep tina la suan du, dabdan jiam za zuam ni dal tina ni, tari pida nga pa gi dabda za zuab ri dao. Dini pida nga pa gi, si jue bi ni pida chukpa gi, si jue bi ki pada, pontao ti nob ki dao.
5: Dini zi ni ru la ma bi dong chiar xie cha pa na, ya mi xue chi, nga no go xer, sin pong xiang ni lo ra sa sui jo, lang zu ni du. Har chi lo de, ru ji cham dang nang go ra ni, yi lam xiang xia ra, xiang xia do pong po mung jo. Po lu zhe bi ci nyi dang, nian a chi, ci jiu ding la zi kuen ge. Dan nui na da bai da nga ba ge, ci ba nye ru la ma bi dong qia ra xi, qia ba ba na ya mi xue qi zi kue xing ge, da ci nye ru la ma bi dong qia zong nen, qia ba ji ba jiu xing ge. Ga si di ba su na la da, ya mi dang da li na ong, qia qiu qian po ong ri zi kuen ge. Dan ni qi la go la xie ya na la, po lu zhe bi ci nyi dang, ci nian a chi, ci jiu ding la zi kuen ge.
4: Tene ta dawa rere la saach me lao kin jungwa ka kham khe che cho te peda nga pan tala chan su na che la daan dar jungwa mechu kham khe che bi yo cheer chalong su pa cho ma. Sebra tsi ji ne pasan ta pob chem kati te ne pi xa jay to cha da lung pu che wa ta.

0: 中民那定看我人运节当局，咋里吞比那些蛮多个缺毛？用是给比，牛是用不应我说。陕西罗沟总之增加了排档。
1: 中日罗沟在通。
0: 中日罗沟在通。
2: Ningen Tobona Bazo Tada Chechin Yangi Mandana, Pejon Longtin Yinchin Li Kong, Kanke Longtincha, Zonri Lugu Zeton Hibi Lecentare,
3: Nga Lecin Zoshua Lodrian, Chen Ngajin Hing Natsu Lecin Sembarkadinche, Lecin Kumi non Zombabo Pacho Laj Lukzum, Rook Ten Char Hibat Lodin Hibayan, Trunk Lecin non Kong Lukzum Shudri, Himalayan Beda Hibi non Lukzum, Rong Hirchi Sama Hibat Lugdin Shijian.
4: Mepu hiri pontong yomola Zonri logu shesing shejani Gonjong satu zonri zetang de Lochu hiahi jebara ema tsara
5: Che ne zonri logu zetang lezen sembara gasyo
3: Ronghir che sangwang Yang chapi yu shepo, nyang tui hikar jatsara, ngaro lochun rinpi tuiso. Ngi po otong kemi pama nyi chitsui pi nang mi tsun dunto. Pyo yi pedi nongka jitsun mila ripi namgur nyepo ta remu su lokab tui nam hikitse rang nyi chit namgur nongka ndodun zamo teca mato chong. Pyo yi ki jolo ni tsamte, yi ki dilo shongpo hi ngi chong lo topar sha nyampi sim hyu hi ripi tingni shewong. Dajia zhim pa ma nyi chi gudin li, ngay zu ma xin cong ma qi yung yang ni la ma dui bar. Xi zu ji le ga tong, yon na rong rong ga cu yi chui to rim yin tem song. Pa ma nyi bu ce gang ngay wa che tu se ni zhang bi ma yi kang jim da na, dajia xiu chuk len ga par sin bi xiu cong ning ba xik to cong xin. Pa ma nyi bu nga ji su nyik ten pa ri la xuan sin bi. Mu bi chui ji xi chuk da bi ngay zu, pun meng seng nam la xiap to ru ju gu gam na nam yang wen song. Koi yisim chi maka so tu pi tuan xing na. Da rung pami tsu shiwi tsuk tu korni desim shayu nenjo chi onchuk chenpo di ku tanpi yu tong. Dao tsar kyu pi ni. Ying me tu gomsi rechwe tong. Zuku kyu yin su tenpi nekin ka jik tenwong ka nja ju shungwa te yin xe. Te da ka chwe ne chong, ji tsuen chenpi ku tse tamar jirin ne ki ba om. Zuku nja lu tsu jo ne por ten chi ngui la ying ru ye chun pi. Do amo leka tui tata yung jajwe pi yu na trin che chobar yin xin. Tengdui mechui ronghiar tumbe bi tengri zongka nga kong sinzin xiang xin yin. Lo xie kong to ko yu te chungsip sapan zhukchun korja sanjur tepe xie yur. Nei ta chal cui tong rongzhongka kwepa ta la nyongru xiemur xie. Ronghiar na ting pe yu sakong la xe gengri curu la tui lo zhong

0: si dang gong jie ding tan na zu dang ni dang lü yong xia zu xuan lam dang
1: ni zhe ding zu ren ni zhe jue tai suo di tang lang duan lin qin de ni lei
0: da da xin gu zu bi le jin de ne ge jiong long qi nian qi le kong kang ge long qin jia de tang lang duan xie bi le jin de zhe
2: singa namba zo gang kang zo da da na be jo lung chen yin che le gong kang ke lung chen cha de dong lang tian xie ba le jin xie jiu zhe ri nga na le jin da yin dang ba ding zi chu chu ye de ring ga le jin no lu zong su wei ming a xie ba dong xiu ba ma le lung ji jie se jie lung za xie be guo xie ji ye ngan la lu zong su wei ming a xie be guo xie ji ye za lian to mo mo bo xie lu xian de jie yong wei ji jin zuo na zuo nian jie kuai ji ba dong mo bo cha jin li be dou ma yin ba ra Tele du de xiang sa la jia ming a nga dong zhe wa ye ba de che na xiang kang nyang de za ji de ri ma xie ge lu bo de tong min ba na pa che wa xian mo de wa le zong wa yan de ga de xian la nyong zai mi ba ra xian xi wa dong le la po de xiang kang nyang de tu ba za na lu pa rong yin jia de tong den ruo sai na wo su re ge ding chu da le ni re mo che wa na nang du ge jin che le zong wa xi ji ye ma la ning a dong xie dong che wa su jia xin dong zong zi lu xian duo mo nyang ba ra jia ne de tong min ba ran jia sai Berna ma yin dong ka jie jie na nian ga la xian no kong zhou ma ye wa dong ta na gu mo nie jiu mu ko wan jie le ga jie xiang kang nian de zi to na ni mo bo xie zao wan ne mei ba dong de di zhe le lu zhong zuo wei tou qi xu na xiang kang nian de zi jie dian ba ri ma zuo nan jie lu shang ga dou jie dong ge qia ta xie jie de xian yong zhen jie zao wa le ta to la jian ba dong di qie ne xian xi le dong zhuo nong yong tao la lu bo jiong rong yin jie de tong yong tao
3: Jizin chop som je shatsu chui do ge chi chena ngan chu ron ni ni ja sin gi tian la sem ko xie ba ngan ni gom sin yo ron ke ron la li ki zi en yo
4: me lu de xia wei zu ni de ma yi ba sen na la pa ni ran ni je xin na gu la ni je zin kong xiu niu nga ngan chi xie zu jian zong dang dian dang de xiang ni xi jia Dio ngon mi zhong nang de la, nan yu xie e nyo.
3: Dada, che rong ke tu la wo jia dong gu li chi wei nang wang dong na, len ki ko simar yung ni, rong ke rong la xie bi ke lam de la yung zang sen dong. Nzam ling chue den zan zu chi bie wei him yu nye ke xie ke no, nzam ling mar yung jia zhong bo che, Chanyo mat jie chi chi ni, mat jik la semkang ge jing jie, gangi che xin yue jie ke yue.
4: De ne, jambu da angi zang xie ga la yin di. Cengan ma chi tu, ni mi ban zhi du jia yin bi, ma mang bu ne dang yin. Ngan chi san bar, sen la yue bi kubu da dong her, cho gu de da, re ke zui si nga chu mi dong na. Kya ni yun jie yi, dang ru jie ri sang si.
3: Wen zhong, Gan mong bu xie la, du la song ju mei ba de, du rui dong sui xin jie ma dang wa ga la yin de. Kor duan mei bi do chi mong bu xie, rong ke rong la ga wi lian ba yin. Ding rap jie sen kang ri bi lo bun,

0: vuro ödi yi. Sengkang detong la cengi tabde hi ya yode. Sengkang detong jenje du nam yin yong le la zun hi nye kor chi mun nam zewi jongo yu. Donda deni lekwar dup tom na. Nye ten tere ganga jenje shewa yin hi me ji song yu.
1: Wen jiang, li ki nui hiu jie cowi zhu zir tan ji zhe yi jen. Rang ge zewi zama bo chou ta, pa ma bun ki gani lo gan nan da Renji ba ta ren do xin na. Ya ru ge jin ba da bi sen de ge dar xia a.
0: Sen ga ri bi lo ben e de le yin de dar song ye de. Ro ni ji ka du tin ji xie ken de. Shi yu ku yu suo jie xian de da mei yin ba ra. Ro ni ji bo yin. Gang za suo yin yong rong le chang bi cuo ni xie de bi dem ju yue jie song ye.
1: Rīdī, mēi mēcī xētāng kē rāng lē mēbā gālā yīn. Ngān cī yīn jē tūng nā lān zībī ū tsū xī jū tē yā nē, rāng kī rāng nā, yīn jē tā xiāng bī līn jē xiong tāng.
0: Tū ngō mē sēm chū xībā nā, zā wā nī dūk jū mēbā tāng rā gā nī yīn tē. Jō nōng tōng rē chē jī lōng nī, rōng kī rōng lā sēm chū jē jū tē yīn lā. Jē tēn tēr, sēm kāng jē pām kā pū bī, pām kā yīn jē jī nī jōng mē.
1: Dina, gari yiki dang, gari xio nang, gari sui nang su de da chang ma, zong jie bang to sui dang.
0: Rang ki rang la nying jie tong xia cha yue na, ngan cui yin ni, ngan cui nying tu du bi zama po chou tong, pa ma bun jie, gani lo kar su xia cha tong xiam jie xiong tong.
1: Rang ki rang la ngan ji rin za re nang dang, qi jie po chou cu la nang wei, ngan ji di yin do, rang ki rang la xio yue ma ri, Gali yin a yi, song na ru.
0: Ndorna.
1: Du tere ni song. Tso wa jie dar zhe zin che yang. Rang sen rang la wang wi, sen la guo cha zhe ni. Rang ke rang la nying jie dang. Rang ke rang ni xiang jie xiong gong zu ru. Sen kang chui di la don hang nang di. Sen kang chui di jia za wa xi bi. Dè tàng gè ràng nì tàng, dè tàng gè xì zù zhùn gè.
2: Nì nà zà tàng nhàng dì zà jì dè rì. Tà tà mò mò mò xè gè zà tàng là ngì tìng qiàn nè mì bà dì. Sà mà sà dù ngì mì dà zà wà tòng, zà jì mò zà bà tòng nhàng zà bà sù nò rà nà zà tàng qià mò nhàng bà dì. Tè dò zù bò là nè bà hà chùn qìng bò yì. Nabu tingchu ta le, saji mong de jia zhu ba tong, yong na saji nyang wa, du chi ngi ting mi ba tong, nang chal mong wa tong, zhu ji su du chi towe se rei tong, ha chung ka ca wa, ca mong wa, di ji jia du ji mong wa ji lupo la ni chi qingpo ye ba xi la, jia wa qia ni xi na, ga zi na qi chanpi se rei xe de, ta tan zang lin to min ba tong, mu chiu ren lo ba zu mong bo xe ki, ma na la ga zi sa jiran bie ke le tong ge ye ba na, Kati xeri xe zha na, tinga ni zha la kar jimu zu xe ba tong, kazi na detong la pintu qingpo ye bi, tong cong ka xeri xe yin ba ri. Sumba na nye li de zaji de ri. Ma na nga do tong sen zi zang ji, nye para ta nga su zhe ne, lu xiu la su za gu. Nye nyawa na jin tong ka nga su zita xe yin. Nang je nye la chen chen zi gu de, nye yin ren na, na re musa wa tong, yin tong na lu xiu la su zi mu to bi. Qi lu teng je nye nyawa du zhe na, Gomo chichi chane xubi chichi nga bar yende, kasi dukondara ni jibu xe yongto na, nga zu lusen nika la nga su nungi xe yongto de. Jichin nidawo koje tong, mowo lukam cha zalong koje su la ndewa ngichin yebiri. Kati doyan rinpura, ngichin go duba tong, nga du chi rana lupan la nipa ngichin xe tese. Tira ting, dujian gong nganyala tong, xiu ngalong zita na ndana lupan detong la chi zwan yen. Yiba na o njingo zaji diri. O njingo ja ni sil toba tong, ceta jirin da tong to. Biar na ngay la yinzha a tong ha tawar gale gale njimba tong, gale nguba di. O yong yong njingo zi na zubura pintu ha jung qingbo yi. Labara da xiba ma li longgo, na guo ni o tabar njimba tong, yong na tabar nong da ngoba, yong na ha xibi zha mong za zha ni cir pingba tong, dedara timong zi na. Hong de ming yang li, ngushu nonda dinjirana, lungi yinda njab masay jibatara, ngushu tong nimbatong, zalang kochi jindi yinbaraji yung tobi, di mi lukangja rangu nubba gongpirata tong tabatong, ningin goywe gogo mibaranjato.

0: ngan malen longji dogu ba sa na xioba malen longji chitong tian ba tong ngo dong xin bie tong zhe tian zhe bi malen longji tu che ga ma jia zang dang zin zhe ne zha wan de sang ya po zhe gu jie ne ngo dong pe gu xioba yar longji ngo dong la pe nian tong na no rai tong wa tong chao su wa zha xiong wa jie ba la sheng chong tao ba ge ga wa jie la pin tu qin bo ye la da dong ngo dong ge chitong song tao ni na na ju pe gu Xioba yarlongje nanchu la panyi tong na jinshi satan rwa tong chalang kwoje la gandhi toba. Lupang yongja chalga kwoje lisan rwa je la pintu chenpo ye la tatang chashi towa nipa la chan na chaza xiongwa tong chashi mara tongwe pinu ding.
1: Detang de na tsumin si shubu, tsumin si shubu. Dentang gala yong.
2: Lui sin di na, duendang di xin yi. Duendang di xin, lui sin di lin zhong.

Sumba na, trahi jo gu, nyare la kama nga ren, trahi jo na nyela pinba tong, longtra suwa, onza nrangkang hile to tong toba tong, tatong goba la pinba nga zi, tra pinba yong ngengu zi to. Singa namba zo, tin de pejong longtri nyingtri le kong, kanki longtri ja deto lamtien ja le jenong de a chasong xiu zara.

0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de mo ni xi li no le chan chan jin zhu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: ho ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta de mi no chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ho ri ge mo zhe ji de la ju xin go mo chuma ge ge mo ta tong nyo se ge ju lang kan ma se de jin na no yin da la yang se chao ru ho yo ba zu zu ji ta mo nyong zu sang ta nga mo ta tong to ma ta ta te le ge mo ge ni ji ju lang kan bi pe ru re
0: re ji ta nga he ge ge ge chang bu de ji ci yin zu ti mo ni la san zu re
1: ho re ji re ji bin zu zu ho yo ge ya bu da ho yo la ba zu qin bu me yo wei ji
0: 창미 제주 랑콜라 마저 요나 야보유

0: dimebina tanda manso kana rang le yor ba ko da ngare ke maso ta dinde ji lambu ju ze ki lambu dinde ji de ta de na nge che mo jung se ye ke ke de me me ke ko kap de me ke ju nge ton da la no sle gu na lu ge ju ye ton da la so su ke me na da shyem ba cha sang ge ru ru che ji be ko kap de ne ji ti che ba an te sam ngone ngar sem na da tin ji bam phar pu ni ta pa ma ang ye de ya sam sang ge na ba ji yong ge ngone ga ri insang ta tan de ge so su di yin de ma se na da so ba dinde ji yong ye de ni kon su ge de na ra ba
1: gela ge tu ji len bu ta su sa da gela kon ma sun so tene ya gela kira ge ji ya be ze da ge de ka ni che se chin jo le ta gela kira ge ya ra ni la ya tu ji len bu ju a de de ta ni si bu ji ro ba gela
0: je je ta ngara ge me zi te na ma ka shin che se ge ni she ma tam ge tam ju de ju ze di re ge ni lam bu te de ma ne be zon khur ta chi ji ta din re ge tong na su le ke kang bu do du kon na ma zo ti ne din re ji ja ye ma do sa ma dāng ngōsū tīndē tōng nē chūng mā sōng wā ān tā tīndē kīng bēzō shūk chīmbu yō rā tā ngā rē kīng kōng bēs sēm tīng nē tā ngō nē bō kī xēmā tāng kī yū zē yī nā rā xēmbā kī tōng nē yī nā kāng tā bō kī yū zē kī lāmbū tōg tī lā ngā rā kī tā xēmbā tī kāng chāk chā chī bē yā lā kāng tār bē tāng tō bē kī sēm shūk sō rā chī tīndē kī xēmbā chī kēr chī ān kō nā sō mī tūk chī lēmbū shū yā tsā mā tō ān gyū nī tīndē xēmbā tōng nā sō ngō tōng nē tōng nā sō gyū nī chūng mā sōng wā mē sī tā pā tīndē nyam tō tūñ chī tē yēn tī chī yō mā rā ta gena konye nga no pung shema tam ang tang bu tam ni tani che che tan da pa to long tom na ti long che ju ken da tu sle ha char le ti nang che te ti le inda tam pe gang man ze ke pe ko me to me lo me le ke gang man zen bu nyu wa ra te san su pung ta tin chang ma ke ni me ge ta sa chang ma ke lo jong che se tin de shin de tam sang me sem nang na tin de sem go ra sam sa ra
1: yes

chobo chancho da ta loje jombo do tala kimi a hiyan yun den yamo yun min choma wo sho do to tang to me la ra li do je ma ji da ba ma min chho do jombo do thon bo chho do lon bo yu sa gan ga da no ji wo ra do to ta me ba su ga loje jombo yo de la sha wa li zho xiong a la ga mo zu si xi ji de cho la ga li tang ji che de si wa do yang yang pan yang yi me chi ba ge yin de de na cho ge lu zhi zhong bu yi zhong ji che de pa ba jie zhen teng yi xi

0: Singin na ma zo, tata che je sing jima di na, pe jo long chen nian zhe li gong, kang ge long chen je ta zheng ge do ni ji ban de yin. Xiang la ge zang mei du yin, gang jun je ta zang so za wa cho bi guru xiu jin yin. Xiu bar long xiu wi je mo zhe ma sang gong, lo ka zhong je lun zi zo, yu rmi xiang ge yu ma na, me li lang di, li la zun yin yu. Lo zho ji ren nga la le bi, yu mi zhong zui hin ba zhu ga ji, jo da yu ren he juan di, no chu de di, ta zang la go jie xie bar xue ba da. Xilonin du ni ge zai jie lor, zhu ga la, dun jie zin da tui yu. Ji de de ge xi ji zin da di li, kong ta zang go ye jie lang di, la do gui zha da zhu na di bar zhu yu. Kong ge nga jun xin, ni de re no chu de di, a ba dan ren ni, zhu mo yang zong ji jie, xue nyong wei lang di ju ni, mong tui go jie xi jie yu. Kong ge di na, xiu zu yu ro go jie xi ba na, li la bu xie mi ba. Di na, zhe la ni bei bi gang chue dan zha war, long o dong ge chu lang ju, long yung do rang xin ngang bei ba xie zhi.
1: Zhongzhu ni tuan si lao sabba di ni, ngui niao hi xiu ni su, biu zi dekun sabba jia yu ba dang, tuan zong cong mi to, gangi da ma la lu tu yu yi yu, xiu ba nga bu ni long si bi yu mi cui, kong la cang zhu xiu hi, zhou ga zhi jiang, go zhou zao xie yin min tu, no chu de de xue ba dang, ngai jie sa jia de kong ki a ba song jie chui ba dang zhou ga la, yang zong jie mi su ni mi bi, da hi ri, mi su xiang hi, yu ji yu ba ri, Lo na cha wii dro kar jing, nga zo yu me ye dang cha wa, yu ye do mandro wii jun se jing yi hi jing bada. Abe, sa lo yu zang dong ji, ka si nga zo xin zi, jia ka ji sa chan de, duen ki me ji sun bi, ge cha di dro kar jing, me ce gong po sen la zo yu bari. Che ye su xiong xia chi, abe, re ma bo hi la cem bu jian ni, gang yi dama hi zui ba dang, dro kar ji ji hi no dama di, ji ka yu me ji ren lu gu du ye bi dama me do le jang, jam dong che wa hi yu. Dui tianan zu, xun cu yi tang zom go yi dang, gya da jingwa di, kong mera nip jie jun di jie le ka jiwa dang, apa zhong jie zhu ka dang yang zong jin ju ni jie ta su gen gen chen menti ku we, de ge ta su wa jio ni, daba lo jio chua som yu. Qin nan yu mian dang jia ka na zhong gong yi hi bi ci di, qian zong di mera ni, mera ba jun di xie yu.
0: Yu mian jian ju du zhi zhi la, zhu ger jie bang bu xie tu, da jia yu mian du dui cang mang bu yu la, yomu ninja la digar yi chaba li, monyo wa xe, xiang da zhong dara yi ni bai yung wa zhi. Dui cang cangmar, dang xin cang yi choga la dang, nui ji cang mi lo chi pa ma si. Chen jo lang ya zui yu bi, ngun chi gang qin pu bai ni, xe ro yu ar dang, ping zun zhong wu mu tui bi, ni chur da da di ni tong ji mi. Xe lo ni do ni ki cang an lo, yomu xiang ge ma zhi qiang yung gor xue chu bi yung bai, gor chi ye dang ge dong la zang xin yu. Di ma zi, long da da zhen, yomu xiang ki sa jin nin dui jun jin dang, jiang du par ji la gandhi dong jo, gar qi nyang zi ta chung xin mi, sa ji ta song xin ji di, jin ji la tui chi bi zhi wo tun po dang, yang zi zhan ni bai bi bai jo, dui mi na zi ra, za tang dang zho ra su, dui mi xi kang ji zi jung da nyang du zhi wi, yu gu wa mang bi lai ba ma zi, mang sur ni zang nye tui ni, zhi kur ji xin li tun zi xio zong tui yu, di dang che ji, zhi ge ji lu du ni nguyen bi, din song ge dui xiu di li, ma di wi mang bu ru, xiu jin ta sing gu ru tui yu.
1: Kong de ga yong dian ne, Lung jing jing ka, dro ka tan jiwi tang ju lo nyu yue bie. Lo jing de ji kong yu me xiang lo chu ge ge gi hi de jiwa tang. Da cha xiang ge sa jing jing kong du, na ge le ji bin jing xie ru ka ji ge. Me song xiang ge tang ju lan de xie jiao yue ba ri. Sang jie ji bi ta song lam du lan yong xue ba tang. Tang dang la xiong ne tam jiang jiao ba. Jia da jing ba tang, jia lu lin ba jie yu me jie. Le ji mong cui cui jun de ji cui wi cha xie xie ju yue. Nga ne tang ye xin yin bi, nge yu me jie tang ju me ti yo bu xie di. Jia jie ta su ge so jun nga we tabi dong ni, roba mong cho de we mong wa, ka zo me to ye gong jo jie tang cao su yi cu para, le zhi xia ju yin xin ba ne, ro kar jie tam jia ri. Roba nong ba cho, gong to si ba di ne, ka zo me to ye gong jo jie tang cao su, za wa cu bi go yin.

Ya, nga poto me shon kade ri, nga poto me shon kade bo ne ya. Kat ye me ci, chugi gu ya. Tam kar che ya ha che li to am si shon mo tabir njur ya an dan zom ya. Ni ni de le la, tu do ni wo mu ya. Ni ci she do si di di si, ci shon ne do shon di di bo si ya. Tu cinta.

Manda me bie zatong ge tian de. Su me zhong ge zhe ge zhu bie nie da qi. Nian jie yong jie zhe ku qi. Yong shi qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mu yi xie ning yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si.

0: gebo ta na hi zhe zao de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de mo ni xi li nong le chang chang jin zu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: ho ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yong de ta dui mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ho ri ge mo zha ji de la jiu xing go mo chuma ge ge mo ta tong nyong se wi ji ju lang ka ma se de ji na no yin da la yang se chao ru ho yo ma zu zu ji ta mo nyong zu sang de ta nga mo ta tong to ma da ta te le ge mo ge ni ji ju lang ka di pe du re
0: re ji ta nga he ge ge ge chang bu de ji ci yin zu ding mo ni la sang zu re
1: ho re ji ji
2: ji bin de zu ko yo ge ya bu da
3: ho yo la ba zu ji mo me yo wi ji
4: 草面

Tuwa na batso, terengke pejo lonti nyintili kong kanke lonti che nyujun siwe rayon shibie riza lenzin shizanda jajin yin. Lenzin di zandai tong nyintun shosho chingun kichungda yin. Tayamu.

0: ge na hu ma re.
1: Oh na.
0: An de jema ke rang e kli nyum shi dang da qing ge.
1: Ah le la sa la sa la sa la sa.
0: Dang du de, ngan zu suo xia gunye jia dang li ya yang, ke ju shi bu yo re.
1: Wo zi, gunye jia dang ge hao hui da.
0: Da chen ke la ge.
1: Ding a zo mang zhi shi ji le de wa re.
0: Oh le.
1: Qiwa bang ge wo du ni, nyamo cha ge wo du ni, bu shu chang ge wo du ni, gong ba zai ye wo du ni, min zhu da wei wo du ni, ge bo pen pe wo du ni. Kerang motre nangla nye chebre.
0: Tu, ngam motre nangla kanchas yebre.
1: Zimi, kerang gongda dagba cham chije, nangla lodi chita je, aje gom aje tang, dagba motre nang sim shugdwa.
0: Ani ngam motre nang nye deba, kerang ge kanchas kenchunghe.
1: Ngam shoge motre nangla nye seje, ya lengdu daba, kerang tongdo sim shugdwa.
0: Ta chidi, ngam na nye gwenye gyaksa chare dwa.
1: Tau chobo lisa, tau lisa. Ngane yin, ngam zho mangzhoi du kuchu doyla tenying sabi ge, shujun di te, hachanga mangdoga.
0: Re. Dado becha xabi na, gongme chamchini korna, gomhantun, shokbe chamchini korna, tegrin zho.
1: Shenla chami ge rangi maje becho, shenla mami ge rangi che becho.
0: Rangyun rangi judang, keba yin, shenyun hele shokdang, gewa yin.
1: Chi zhawo duyang chema re, neng rengju duyna zhawo me.
0: Ha tambe ruba sergi gemhe du vrung, chakarbo jisir longla mogu.
1: Sem sangbo kodu yana, lam sangbo duyntu yungi che vare.
0: ngone yi mangzhu ge kejun de zhe ni mei bei xiao bei nu bu ran de duo
1: da ge ra re du zhe ma nian kong bei dong wei gen zhi ngan zuo chang ma yao da